0: uyena ngapha kanti kwenzakalani
1: busisa fika noma nini bathi uyisidina ne-weekend akalali veze nefika naye ngathi bathi ufuna amamitha busisa fika noma nini bathi uyisidina ne-weekend akalali veze nefika naye ngathi bathi ufuna amamitha animkhuzi ngani uyobuza bani hayi makashona phansi bathisha bajomi wakhe yethani hayi animkhuzi ngani uthi mina uyophuza bani